Na bra bo nyina bia na won share nya 50,000 Ghana cedis da. Sabe baby no te kra o se nya ne de anti se bio asem ka. E dan ye bubu mpokura en se dan affecting too much. Asem ka. Ene won nya 50,000 Ghana cedis ni ya publicly pronounced. Enti ye kan nyina na kire se. Ani daso ewo homo bia ani daso me se ewo homa obia ani daso yeso mami ani daso ewo homa obia me san ka ba kwa kan na san yeso mami ani daso mante ani daso da bi mante mante mante tone wo form ani daso ewo homa obia na enema achede ahodo e mo a papa na me bo ni din e me kana sa me wura fi ni din no ye de ma na e mo no kra de se be wan hwe ontimi ni sa mo no kra nyina obetimi kra ton bi ama ni sika no kra sa adonso na nka sa abre no se be kwame ahe hwan na e koma no sa 50,000 no inti abrabo na aye bo no nya me tumi hye ne ho anu nyam na otumi de fa bibia so enu nti na enso hwe to a aye anwa to bo ase na wosusu akasa into baha behwe ani daso asema ye kan yi o ani daso asema ye kan into the bra Facebook mini me se wa hwe pe ba san behwe bi o ani daso yeso mami ani daso aha papa ni ni papa ni wo se munkume munkume mi wa na asa munkume soja fo munkume papa no ko born here so 66 years in December 66 crowd on osu se wadi ni mra munkume munkume munkume munkume munkume soja fo munkume soja fo munkume enna chese so ni mba bia nso so ni mba bia nso sabre no na ni braba sabe no ni mi se oni en da so ba bia na me se sabe sabe sabe o isa an se enipa etimi bu nipa bomfie nti ma menka sa asem wi se sebe papa yi se nea oho ye na oba ye kra se mane 2 cedis kra anhwe ye wonyo bia mane 2 cedis no 2 Ghana cedis 1 cedis kra anhwe ye a honyo bia mane mane bi ene nyankopon se me hira wo se wadi 60 years wo se wadi 70 years wo se afen no wonya 80 years wo afen no wonya 30 years wo meshirawo meshe me hu anonyam wo ho enti papa na nanu no wadi 60 years ya na wote obi dan mu ebi kura na sebe hweso mame ah oba wo nchen a enka 5 Ghana cedis 2 Ghana cedis kamenu mie no ye ma no no ene nyame na makwa foforo bi so ahye ne hu anonyam na se ye wura firi mpo kura a enanu ya mame ba covid ba ye woni police fo konya kasakasa o banking hall eno yesi obi ko si company bi si dama no sika wo nya nya de ketoa enu mpo de yebeka sa che 6 years ago ti nyankopon ye ade we na anu ada enu ose mema ebie na mu wura free 6 years ene enu ya na wotwe na wotwe mienu ye mesan ye bi o amama hu se mimi eyo nyame edi hwe 66 years me de me ka se with all due respect mi ni mo bra babo but ebetimi esi se say ni pa no o nya 50,000 Ghana cedis da but ne obi ama no 50,000 Ghana cedis cash product e ka ho de ma no no obetimi aton bi because won tumi ni mo no nyina ntimi say any da so wante nti wa anyeso wante wante wante wante wante nti wa anyeso any da so say wo ho mo bia